0: ngiyamzama nje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch ngivele ngithi ngenza kanjani imuti punch imuti punch imuti punch
1: ati face
0: awu dalenga yazi yena yenzeni maka kuyi athi kanje